unim nyankopɔn wa wade mɔbu unim nyankopɔn wa wade mɔbɔ papa na unim no na unkura ne mu ye

0: Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi anansyo. Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo pukwa mwasi anansyo. Ondom sesre mwusi anansi mundo mfwe.
1: Anansi mundo mfwe.
0: Anansi mundo mfwe.
1: Anansi mundo mfwe. Anansi mundo mfwe.